0: DA approved.
1: Mo fa kojo mi hu ka kran sa no wa ko ejuma wa e ko na o ka sa o be fix no me bu njo so
2: why
1: say electrician for ne be che so che so dan no hu e be sai me dan no me pesa ah kra me ba na makofa ba fie ha no mi de me pini su o
2: me se kojo ha wo na mu nyin na ni o ko si se wo share Republic Bank. Republic Bank mortgage and what sem can ye day and to bet me a be ye fear and tempanoa. Shesa wa wanya ufi, biaya wa busi ya bet me nini, aya nioma wa rain free da. Beka Republic Vesa hu, na ha, ana daya su bim.
3: Republic Bank, we're the one for you.